amenyame anya wo na wa ye bibi wo nyare se bibi pa bi awo nyakopo ai se ratia oni abratia fa me ugrade esa sa wo obi na so okwadi akaba so na wo dano anya wa ho den wo da wo te sa wo fo na wo sa ya wa sa ne sa tia se fo mi pese mi busa sa aya wo se ka bi na ati wa bali onya me ugrade wa te

Mami ka o senyami adume nana dwi ebo nundu ashami ewa mensam so Ebo nundu ashami ewa mensam jume diye su ne Na ayami adume ahumache no na nifa eme men

Etie che kura ni etie si se na bibi etimi aye kama. Mesre se te krisye fo no mra na omeboa me kakra na bibi antimi aye kama wa ha na esanse. Efidie ni adi ye adwuma. Okay.

0: asɛ queen asɛm wei deɛ neɛ mose maa no neɛ mɔyɛ no nokuro okay hello
1: DJ Sagi
0: yes sir
1: mɛmɔ adwo anwumere o
0: mɛgyew soo
1: wolia kɔkɔ somadene mkɛtɛ pre kobase nhyiaɛ so
0: ok kwaku yɛnkɔ
1: mrɛma mɛmɔ aba sora mkɛsɛ yakopɔ sa na mɛhyia wo ne mɛdwafoɔ nyina mabɔ adwuma baabi a DJ dibia wo bia soma menkyerɛ no
0: medase
1: na mɛkyia yɛwura sampan ɛna ɛtama paul afoko mɛkyia wo mu na DJ Friday ma no deɛ ɛna deɛ ɛnyɛ agoro ɛse na ɔba baako bɛtumi ne mɛma bɛɛtɛn adeti nti ma no deɛ ɛnɛ deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛna sɛsɛ ɛwu sɛ tete wɔfoɔ maa no ɛna ne tumi tena wɔ kyɛ dɛ ma no aba n deɛ mɛma ne tumi tena wɔ kyɛ wɔ ɛkyɛ paa kyɛ wɔ mu na sɛ bɛma bi wɔ hɔ a bi a bɛɛtere ma fɔ ma five ma square na ɔne ɔbaa bi ahyia so na ɔda se so ɛnɛ ma no deɛ ɔmu ntumi ntena koraa wo sinɛ deɛ mɛma no bɔ mmɔden paa sene maa no
0: Mase yes yɛ daase okay and lies no ayɛ hyi ma mempeke sam peke bi nka wo na next show mra hello sa ɔfa na biya bɔkɔ nyankopɔn adom ne ho
2: yɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛɛ wo ba ko fu je sika wo eno no bispa ko onyi no ko to fu 150 onte no 150 ne na ma na ko on fa tin shu on kam eno e ti no ma ana me ni bi so bi so ni no so ha oni ayi ho e friend ayi won kai days bi na din won in credit ni no man ma me say so fa ko je na so wo ba me che wo no de ba ne ja o mo ko pe se fam di di bi e and give you the credit na pa fi so o mo di de wa wi ya o ma fle me o fle me se pa ton ya o bo ni di o se pa cho de se mo o se e mba je ko ju mo be bi na na ko short me pa me ara pa asin e pe se ni 30 e se ga na ah o se bi o bi o no ka sa de de na o se ni o bu se sa de na o no yire na o se na o se de na we be fi di kama kwa mo se na e wo ma because we be ni kuma se min me na vo bi ka na na mo a fro fro ya me do mo ni ko mi ka yo so ka chan se o wa be kuma ka ba short ni no bi am se am kon ko pa e bo se men se ni focus bi se se na na fata e me ni mo ka ba se se ya se ku o fri se ru bi o di ja ya mi de ma you can be kuma se e ti na me me wife on mo di ani ko e se me ba bi o fra me o so ma mi o ma mi aye yi o ma mi e do mi ati bi am e do e se en ko to no ye si si te ga na
0: eh
2: I we na di e di e o so bi ka se en ko me yo je se e just start di hu a e di na mo ko ko bi e ke ni mi ba e ti mi ka so bi se no ma ah wa ba de ma no e o so ye mi e do o so ya le fa se soft tap o so dem ka se wa ba da bi ko si ni ba ba ni di o am wa ba da ba si ni ba ti se o bi no mi ko se mo na ama ko se be se o oye every dem gra e bi mi bi o mi ko atwa mu na mi yoku bi no twam gimi sam ana me keka kwa san sere e bi o mo ni dum mu na me twa mu no twam ni ko se ana na na o ko se ye mu ni o ko ni ju e mi hu na me fa ko no ana
0: no no ana
2: oh e je ma ni e di bi ya wa re ya o so ska o so ska ka fi o so ska ka ka but wa re ya o be di do me keka kwa san sere e bi o mo na me twa mu bi o go kwa me ti so no e gba na me ye mi mi hu na me ye yire bre anta ni redi me ma ho na na mo e ma podo mo mo ko ko wo ye so na na na wo o be pe me a na mi tiya ni o me po so mo
0: e se
2: ma ni ye o bu se mo mo de wa he ya a di be yo ni wo wo bi a o bi so ko ji o bi ska so so e ba mi pe so bu ko di e ma brand be store mi physical papa ni so mo so mo pe ma ye e ni ska so so ko
0: e mo ya ti ya da si. Hello, Mr. Last Call.
3: Hello.
0: Yes, sir.
3: That's a good evening, DJ Frankie.
0: Oh, good evening.
3: That's an honor, sir.
0: Oh, me and Yami Adum now, sir.
3: Yami Adum, Boko.
0: Yeah.
3: Yami Kazafat, Messi, Matthew, friend is Stella.
0: Okay, Sister Stella, ain't you?
3: Na jo mi kai papa ku mi charge dia no.
0: Ah okay. Wo se ma
3: ma ya na mo omo aba na mo mpe bere 1111.
0: Sao.
3: Jo mo sole a mpena en nan enu we dia waton. Dia waton wi, dia waton baboa. Omo mpe bere nti omo di omo aya se na edidi.
0: Mm.
3: Nti wa ka ya mpa ta na ti e pepe. Ma ya na mo aba mo mpe bere.
0: Mm. Ebi mu no, ebi
3: na dia se a bin is a say, we say, or Babet and I tonight, you mean it's not 7 years.
0: Da.
3: You couldn't do Kanka and answer me tonight 7 years. I'm for, yeah. We never form with Mika. You all my own boy, my own years, say, no, to me, Jimmy, you. And of course, in Yamia, Miss Sumo, and see, it's many out to Yamia, so to me, yes, I do, Mano. Yes, sir, we couldn't do my best, say, to be sure, we couldn't do Yamia to Montiwaba.
0: Yeah. Ah, bo kunu di ne bo na baso kakra na tie an na tie an ka bibi kire no.
3: Me ba show me fe mi kunu jo me sa owo kwam at ai atebo bo kwam danso.
0: Mm.
3: Yankopon shira no pa.
0: Mm.
3: De o yama me ne nkwara na rade shira no na o bie kwa ma no de o pe bi rade yama no.
0: Yeah.
3: So anyo ba pa ma ti mi atena sebi yes atwe no. Nya me shira mi so.
0: Yeah. O kunu aduane aduane be pa no pe.
3: Eba jo pe fufuo ni nkate nkwan ni sey so aka onyinu nkwan.
0: Yeah, fufuo no ano otimidi ntua be sey.
3: Eba jo mi nu pe. Eba jo ya ti di jo gri bra be wa send ma mi na owo abere ni cabinet na ti ma so na meti anu pa.
0: Wati o jo so.
3: Ya mi shira mo pa. O ma yeso de dodo.
0: Eh me dan.

0: ama
1: akwa je wadi ba bia ko e okuma ti o ta na ba kuma tin so e radio be na ji ba bia kwa e ntia fm e dj frank so dj frank so me step pa hit yo e ntia fm
2: IGP ata se mamenye no se o frɛ na oba so na o rapia ise o be rap school be e bia je mame fa je chesa na se senior high ebu ho no bia wan ko senior high ebu ko je chesa ntie ne o ko je chesa school a o ko e fe o ko senior high so school a o ko e mamenye ni tu no ai good evening kakana otwe
3: se
2: sasu
3: ne ma ta kwa dia dia
2: me pacho yo ba me sa kwa dia kuni ma me kuni ma me
3: ha ne na le dano ata ga ri ala pitu ti ni do ya me am pa na ti pe le ai na ga na ti se do le ta o ti se me ana me se na me ta o ga ti o mu wa na o pa de pa o mu o mu ti me ti sa ma de ta ati ba ku me se na wa e pa ana kata gami na mislim padie tale ga bisna ta ta die ata tama na ata na macha die ata ta ya ti ya ma di patie ta ta ne ka u di da ke bo ta na san si da ke ata ko na me ya ko ka mo ta wa mo ta ka mo ane ne ya ata ne ga ne ma we ta ku ata na wa ta ku ta ta ku ata di le du da ga se ai du o wa ne me ka ku ta ka ai bo ata ko ane ne ya ma di du ne ane ne ya
2: What can I?